Ulo bana banu gini. Nomo makabo langkani gini dengi mambia. Ishu di nomo atu dewa. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanerene.